Nasimang rishte filmoni Udit Narayani rangpa rishta mera rishta tera gikok na sona manaha dal jol jol nasimang ek viva esa bhi ya filmoni ko Shreya Ghosal ni rangpa dekhe akhele hamne 16 mele ya gikok na nangen.

na simang Bollywood Melody program ko tani sume dung tang tang hindi film di kirang ko kena so naman hari ini program ko tani sume rang baba na siya ha tutu sana jam no chuk chat pa johan na simang dilo ada kepa hindi ko berko kena naman gen ya na akashwani dura.

0: Nasimang program tura program ko kena sana mana ha da da ujol jol nak simang school bi sarang ni poido mangani program ko tani somoyo tura public school of Porangpa Elevia Noknachi si et sang mani poido mangani ko kena sana man gen
1: Ni bimungko Elivia Nachi CH sangma munga. Anga chura public school class 3 pora inga. Angni munga sieng gpa poidoni bimungko rupeng chokmot munga. Rupeng chokmot. Matmanti bibaranga chibarango bala. Bokso gumgum takin nina namen nito bea. Bija rangba belba runga uwa rango dumna pusi onge madem nemeng betiko opana. Ong, ong, ong enne beldeng deng ma esa bero ruwe kusi onga betiko opesa. Nito gepa biba rangni bala botna haude. Belba jawa bija ranga uni jatman node. Uwan dakge mande rangni matne chakmat dengo. Plak manden ruping dakka uwa mangko uno. Indi uba matne chaa jen salo botnanggen. Plak manden janggelate umangko galchipgen. Namat dengo samtang tangchi ruping bakbe uba. Dukni sarang sokpa oje dungjawa plakpa. Iso saksan ruping chokmot uo kadong ngaybo. Dukni sukni sarang uba uo sa pangchakpo. Matela.
0: Naksimang school bisarang ni poido mungani somayo. Tura public school of Porangpa Elevia Noknachi se changmani poido mangani ko kna sona mana ha dal jol jol na simang hetonat momone gi rang ko kna skana man gen ge tong inga matne nang chitti ko arori babu agan chak poi gi rang ko kna sona man gen

Nasimang hetonat mo muni girang ko kuna sona manahar. Yano niya program kota ni sumerang babon na siya. Tuk-tuk sani jam no scuba jo na simang deli wala ka pa hindi ka po. Aro scuba mo jo English ko po kuna naman gen. Yan Akashwani Tura.

na simang wal sing marakni gitrangkuk na suda matnaha daw na simang na muntamen marakni gitrangkuk ga matang skainga gitrangara achu achu bang bangu aru dakna amaygin hada wan singa gitrangkuk nang na

0: na simang montaben marakni gitrangkhok na suna manha nakin na simang na dun sugman chasung ta gitrangkhok matani sumrang bayanun bu na ha ta usumai sal ni chi sabaji minute kolachi ya sumayom ichkrangni program meri bat bangni khatta programu rina ch moment ni unigi sikni khatta ni gmana kana ni kawai da onchung knang na
1: ang nebi mundi rina ch moment

bang'a manderangni ma'chi sokkijagipa kamrangko ka'ani mikcha ka'sakrikgiparangni gitaba yakesrang ri'barang bang'a mi'asa aru mi'chik bilchi chu'ungja mi'asa bilchi chu'unguba mi'chik bilchi chu'ungja mikcha kirkenchimo'omangba yan yamara yan dige bi'sarangkoba mi'chik bi'ngijagipa bi'sarang mikcha ka'sani kotakon simsake mikcha ka'sanirangko takna gitanangin aro mongsongpate an'ching sex education rangkoba an'chingni bi'sarangna unagita man'gen aro ta'shu'angni janapgimin ta ya apokso ni onga obos tharangara pangbatan isani sepangbat kepa mahari rangrangonin ongbatanin.

person to person ba saksa sakgipin na UPI gita tangka watkirkaniyo. Mamang dakke tangka paisa ko salir rajawa, je gita tangka watkin chimo ba tangka ko ditni rajawa ne kotsor kari uyataha. Tangka gong hajagani ko transaction ba akang gita watat to ba zero merchant discount rate MDR ni ningao saong agin aro yana mamang dakin tangka paisa ko ditnang jawa aro yana kumi watkin chimo ba ditnang jawa ne uyataha.

Jan Akash Vanidura, na simang shilongo ni a chiko bor ko kna sona mat na ha. Somoy da o dok baji mini chi bongong a ha. Aru ya somoy na simang Greenfield Marak aru ni dol ni isol na rung matela ni gitrang ho kna sona mat gen. Gitrang ong e nga Balwa Balsri Kasroka ang Kasroka Hallelujah aru Entroe Rungbo.

0: Greenfield marak aruni dolnirik metalani gitangko na simang kna sona mat na ha. Somai dao do kola chiyong ha. Dao na simang chadam berangi program ko kna sona mat skagen. Aro ya program na simang computer ni chasong ni gaman Stalin ar marak ni sigaman poido ko kna sona mat gen.
1: Computer ni chasong yaku segepa Stalin ar marak wan dobogri chokpodoni wa uni segmen ko da na simana porats kainga computer ni chasong dakla chona no kolgetil plakan wia hage sakni obosarang ko darangan chanchia asunganti jadanti civilization tokjo na manam jage pokisim mangi chanchija jo Aganswa chitirango gini timotiyo, dukni sarangri bainga bun kaman sarango. Odaigatam pochao ni potpungao na, seso ha warada pao an chingni chasong na. Aganswa chitirango gini timotiyo, dukni sarangri bainga bun kaman sarango. Odaigatam pochao ni potpungao na, seso ha warada pao an chingni chasong na. Amtang nasan chan chegin, iya sarango di, noktangku san wiaigin, Tung jagapan ko di. Mondolio kamku ka robibar saro di. Noktango sa kamku daki kapanan sarango di. Mondolini onan baksa pelsaman dapo ba business ko on dakini gin jawa matnango ba. Mondolini dalgaba ba jika dia dunga tokan daki business ka e mantapara mayagwala. Niyamrang ba dungtang bijok ya chasungo di. Salbongasan kamka ya salrangudi. Sony robiwi salgini di. Mahasyuktungani noktangusa TV ni rotoka salgini. Niamrang badung tang bijok ya chasungudi. Salbongasan kamka ya salrangudi. Sony robi salgini di. Mahasyuktungani noktangusa TV ni rotoka salgini. Election no chakatpai tangka sunabon jok. Sadu dikchol namgabaku. Bobal dingsarak jok. Namang jaya kamde janggi tanganiyo, sadu sabah bobalong jok melegek gijao. Ileksno cakatpaye tangka surabon jok, sadu jikchol nam gebaku bobal dingsarak jok. Namang jaya kamde janggi tanganiyo, sadu sabah bobalong jok melegek gijao. Manderangi gisknangi kamka anichi, walep salep, salantini, sakantini, Kreng tokanichi. Manderani gisknangi kamka anichi, walap salap sakantini, kreng tokanichi. Man bebejok, membarhoba, iyan pakode. Matnankua manuba, kepen partirangde. Salantian mandesoka, membarninoko. Kam a seldung jauba, grongna, member saipko. Salantian mandesoka, membarninoko. Kam a seldung jauba, grongna, member saipko. Walsa, walgani, waltubae gari para ammi, tangka paisa man baude, cha jini rae. Walsa, walgani, waltubae gari para ammi, tangka paisa man baude, cha jini rae. Songna nukna rama jalang, ukosam bochum, bari bagan dak panasa, cholko janap bochum. Oktana san chaeringi naare baude, okritage nuktanguna na sokba haude. Songna nukna rama jalang ukusam bochum, bari bagan dakpanasa cholko jana bochum, oktangna san chaeringi naari baudi, okritagin nuktanguna na asok baudi. Nukka jama mangatali naarik pauba, basakuba palebotti tangkaman pauba, tangkasuna dung karode na menkenanisa, gari gora dung pauba, jazreng bianisa. Kangalongi Hajirana na achan chiyuba, ban, halter, salantian, beenan singuba. Nukko jamu saadunga tung sranga haudi, wala chiya skrangza jok, saniba nukko di. Kangalongi hajirana na achan chiyuba, ban, halter, salantian, beenan singuba. Nukko jamu saadunga tung sranga haudi, wala chiya skrangza jok, saniba nukko di. Belsiantin paska metrik porikaku, Porerapna chorongja nam kala kalecho. Solkariyo mae kamku metrik paskai, dongja danang mamung cholan 보라야나 그레이 비우파스 가그바바 조키달 군만 자 MABA 보라요바 마문 가만우 자 뱅코니코 론라이 도칸닥 토깅야 마타무랑아 아우토릭수 살리자 토깅야 비우파스 가그바바 조키달 군만 자 MABA 보라요바 마문 가만우 자 뱅코니코 론라이 도칸닥 토깅야 마타무랑아 아우토릭수 살리자 토깅야 Kolkata, Mumbai, sa iarang macam, an cimu de kamarang ko al tuwe mana cim, ua salrang riang ha, dao ju mangita, tung jau ha ua salrang sandir ketoba. Kolkata, Mumbai, sa iarang macam, an cimu de kamarang ko al tuwe mana cim, ua salrang riang ha, dao ju mangita, tung jau ha ua salrang sandir ketoba. Aga sakte plaketan tarakiri inga, Badenasa mandirangba na men susainga. Changa sapa skiabana plakon blongjo mandirangni giskoba kaketan tongjajo. Abadua wakburunga skangni salrangu. Tongtema jem mkolpana abazamadalo. Matburunga kenchakani tongjada alodi. Teerungsa donamanja mandinanda odi. Abadua wakburunga skangni salrangu. Tungtumacem mkoldapna abajamadalo. Tungtumacem mkolpana abajamadalo. Matburunga kencakani tungjada alode. Teerungsa donamanja mandinanda ode. Christianrangan pakmajokcem iyaca songode. Bible campa jemungwa iyasalrangode. Nachkolci knarka katungo dongjakun. Sastroskigiparangan talleaganjakun. Christianrangan pakmajokcem ye chasungudi Bible campa jemjemungwa yasal rangudi nachkolchi knarka khatungo dongjakun sasroskigbarangan thalle yaganjakun Bible campku ra baude dingthangna nangjokchem manderangni giskrangu isolakenbochem procharokba aganbe Bible khataku uamangni khatungo de mukninga gapunku procharokba rubibaro changsari phungangi giljanokku agan prakami phungna khanapi Salantian Bajarosa Badinga Wadi, Mondolini Mandirangba Nikchanga Gudi. Belsibo no Kamdango report Aridoka, Rolkolo, report Anku Knatamaraka. Report Kaketung Jauba, Ratchaktokarijo, Kamka Dung Jauba, Mukulnaptokajo. Agusakti, Jibongbo, Tarakin Ringa. Mondoliko Gumadna, Satan Kringinga. Agusakti Jibongbo, Tarakin Ringa. Mondoliko gumadna satan kringinga. Mondolini zilgabadi na mechanchi babu. Gumagba jangirangna simsaki ni babu. Aganinga na makata. Pamung rebrenangba. Mondoliko blakatna skia wamangba. Kasagba kaketgaba aru chakchigaba. Sontolgaba bebegaba. Kumong nang ramgaba. Ringo chao bi beachem sobani sumayodi. Katarangba renokachem. Soba pasau di, noko jamu salario janggi tangani di, mondolio kamkukana, kraja uwa di. Ringo cao bi beacem sobani somayo di, katarang bar nokacem soba pasau di, noko jamu salario janggi tangani di, mondolio kamkukana, kraja uwa di. Mondolini chanchiaku chukata dungja, gepenrangmun kumongrami kamkubakaja. Andaken mondoliba namroroa dungja, cimongkumen tangkakoba hisapi jakalja. Jisure bani salba daose pangha,

Mas un film ligit ko na simang kena sona man aha. Katra katra yan ijazat film ni asha bosle ni git ngepong a. Da o na simang na yit ko kamatang skagen.

Izzazad film ni git kona simang kena sona mat na ha. Tao jol jol, The Train film ni kis liye mene piyar kia git ko kena angska gen aru yan lata mangeshkani rungpa git onga.

Amar Prem, film ligit ko na simang knasuna mat na ha. Bon kame na simang jurmana film ni sawan ke jule pare. Git ko knangskagen aruyan lata mangeshkani ringpa git unga.